adekyeɛ na ofrɛ esum ne sɛ adesaeɛ na deɛ sae na deɛ kyɛn gya edikan ɛne no esum bɛn ɛna wo na mu na esum bɛn ɛna ama wo wunu ɛkwan mu esum bɛn ɛna ɛkɔ so wɔ abrabɔ mu a ɛma nneɛma ayɛ bisi basaa bible ne se onyankopɔn adeɛ nyinaa sotumfoɔ no

0: Pastor Kasawo, Jesus Christ o demo.
1: Jesus Christ o demo.
0: Tumi biara. Wodi esum na ye adwuma.
1: Wodi esum na ye adwuma.
0: Na woni ma brabo odi asie.
1: Na woni ma brabo odi asie.
0: Jesus mo jankawanim.
1: Jesus mo jankawanim.
0: Jesus mo jankawanim.
1: Jesus mo jankawanim.

praboso. Amani ma pen to me in pee. Amani to me who abba boy niso. Elwadi hino in pee mao. Elwadi hino nan who di o abrapum. E sumu yuma en say. Ewo Yesu Christo demo. Amen.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Frenny stories and fearless nina. Esu mi sadi so. Mesia ma. Nemu men kan chu bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa perfect so. E di chia me. Man